0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Ano? Ma-inlove ka sa ibong textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong atagipo heart? SIM card?
5: Mga DJs na makulit.
6: Hi, Kuya!
5: Tugtugang malupet.
6: Ang request ko, ha?
5: And all the information you wanna get.
6: Sam Award.

0: Langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Wow, sa pagkamango sa akong nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa middle name. Middle name ina.
2: Sugod-subong, bulaganay na kita. Sa pagkamango, gidasin mo. Abi, daladri nga aton nga, welding ring. Abi, daladi welding ring. Ang welding ring daladi.
3: Abaw, puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tukay-tukay-tukay. Magkakiyot yun ang inyong akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kay hilig na baka itong iro akong darling. Nanagin mi ito'y para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon kaya akong pakanon ang akong bagong ito'y na chihuahua. Kulit na dogs out.

0: Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko to kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
1: Padamay! Akangugangan! Paaksa kong ito
0: eh!
1: Alba!
0: Kanor! Kaya sa maling ito eh!
1: Wadyo ko kaila masagyo ng ito yan. Kaya ba na siya ito dili waman?
0: Nganong nakahigot pa din sa portahan?
1: Mauganin akong katingatan. Nganong na ito dyan? Nga waman tayo ito eh.
0: Okay, kanong napaakan ko sa iro? Masing barabis na ko ani.
1: Ito na yung laway.
0: Kanor, patandukin ako.
1: Pagkakunggagan, eh, mong itong buwang.
2: Shit!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Kinabalan ko siya, I love you. Ang sabat niya sa akong thank you. Sa trot lang, ano ning gugma ko? Charity event?

0: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
1: Ang taong abicted sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Maride!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, hi Miss Beautiful!
3: O Mangkano, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes dire? Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mangkano, bawal manggod tanggalon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mao ba? Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng nitkit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Danang mumasahe sa kuwa. Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nadibaho mang alkampurde. Okay ra. Yat-yat makinibukton eh. Kalkag ba yung kayo buhok? Kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalo na ako ay mong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na bayak ko dito. Ani, ah. Panamay, ang akong ugagan.
4: Kanor!
2: Nahanagay ka nire.
4: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo kay wala ko'y pulo sa panimalay mo ni sideline ko pang masahista. Ikaw, nga nung naman ka nire.
2: Katsaka, nanong masahin ko nila. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito nila. Palayo ka na ko. Tentasyon, palayo.

0: dong. Pagsaba ba dong kung pamati ni mo dong na ikulang sa imong kinabuhi. Ha? Basin kung na ikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to.
1: Ana!

0: dali na bilan, oy. Pala yung kubisa ka, nasang mangga na, oh. Lanto, abi ko luto na.
1: Ah, sige, sir. Sakko na ko, sir. Sir. Okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Ah, okay. Luto na gali. Ati, sige. Panaog na kay singiton ta.

0: Okay, class? Imagine, kung kayo ay isang milyonaryo, ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis, ansaro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, hulo, Toy.
4: Ma'am.
0: Ano bigigibo mo na to? Di kang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Igalat ko, ma'am, sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Breaky naman, Kanor!
0: Sige, breaky mo ka, pinadyang gumusta man di ka ng musulot ng bula. Bula mano rin may bilin. Ano ya?
2: Pa, sulod man, Mang Kanor! Sulod man, bula mano!
0: Plastiki ka mo katawa, Osman, na katawa ni mo!
2: Bula mano man ni sulod, Mang Kanor!
0: Ito plastiki na mga katawa-tawanan eh. Sige, tira, imo tira!
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
0: Diyos, kambukirog itawanan ni. Sige, tira niya. Grabe makalos na kong tako ni itawanan. Hoy, magising ng tapetes bilirat. Hada ni. Tasa, tasa. Kanali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, huwag man ako magunite ang bula.
0: Unsay huwag magunite. Nasangyad siya mong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako ni tira, ako tira.
2: Ah, tigasan na gano'n ng Mang Kanor, eh.
0: Tigasan. Nasanggiyan ang bula si Mutian, niya ako pa tigasan. Hudyon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyan gubos naman din eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kanungog ko, di ko bungol.
1: Nagbilyard na pod ka, ha? Banto, grahugaw kaya itong balay, kiwak ka ng limpyo. Naarali ka din sa bilyaran?
0: Ah, darling, muli na ko rin, darling, malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na, Mang Kanor. Kaya ko na, dugaya, oy.
0: Darling, muli na ko, muli na ko. Una lang dito.
1: Dile, uli na karon dayon.
0: Isa katira na lang, darling, upag masod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, magdali, diha, dugaya ni mo, oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka, dili.
0: Darling, isa katira na lang, promise. Ay, tira na ako din.
2: Pagdali, Mang Kanor!
1: Agay! Kanor!
0: Ay, muna ang sakong darling.
1: Bantay lang yung ka!
0: Oh, baby, dyan na yan. Itiwasan pa yun.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Long distance relationship. Yung tipong may gusto ka sa kanya, tapos malayong magkagusto siya sa'yo. Long distance relationship.
5: Hugo pa more!
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pipi yung galing dong. Close your eyes. Ha? Ano man? Ay, napagtubay. Close your eyes ba? Naka-close na. Ing-anak kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!
2: Salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Oy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, Brad, oh. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na tayon. Mulingit na makayo. Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili-snappy kadit na. Tanawa yung boots. Maguwang na lang sa butas. Wapag-ikalo. Ang nagtay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni Sikyo, ani. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uyak ka balo ba ka, Brad? Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga Sikyo. Grabe doon kayo ng mga security guard ba? Gisulduhag tarong. Magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po na ba kung Mangkanor?
2: Unsa? Mauday nga snappy kay katanawon. Kika ng mga Sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kay na, tog singaw. Bang, bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kay ng mga Sikyo, di ka na matulog. 24 hours na, mura po ng taxi driver. Di ka na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.
4: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na! Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Umaay!

0: ikaw nagkagoolnoy. Kay ako nang nadiskubre ang daon-daon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Kung saon man ako pag-apply ani, Dok?
0: Imo nang ipahit sa imong nagsinaw nga ulo kada human ni mong kaligo.
1: Unya, Dok, asa mo rin na makita ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa nilaluma, Dok?
0: Sa ilalom, sa baba, sa buaya.
2: Subo na ng subo.
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
2: More sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Terso, nakakaturog na naman ang baso! Permina!
1: Lunch na very good!
2: Very good!
1: Mga hits sunod-sunod!
3: More
1: sa tanghali!
3: More
1: sa tanghali!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki sa e-pace na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Buti! Bakal! Buti! Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Nay, buti nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Jog Toro, ganong nagadapada pa magkagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapad yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa ito, ah. Luoy ka na, Mang Kanor. Wala na nang ginikanan.
0: Unya, huwag ginikanan, kita na yung mabagoan ng bata. Ato na nang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nalang tagiya. Sir, may adlaw, sir.
0: Ay, sir, may adlaw ni mo.
5: Pongchwela, pongchwela. Oo, oh, sato.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. Oh. Oh, ako wala problema, ako negosante. O sige, ako baligayin mo ako bote.
0: Ah, sir, igunan hindi. Among palitan na imong mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, hindi na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitao na sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko. Muna lang ko yung butilya ni Sika nilon.
4: Relax naman ka, Nur. Gusto niyo natin maayon eh.
5: No deal. Kamu awa, kamu malas ako negosyo. Basta, dos dag ko, piso gagmay. Okay?
0: Lugi kay tanda. 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir, maluhay ka sir.
5: Ako dili gusto. 50 centavos ako lugi business. Kamu awa, layas.
0: Tanawa, kini malas na nung taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
4: Swerte lagi ng bataan, Mang Kanor. Ganong imo mong ipasangan sa bata. Wa man ay sala.
0: Usay wa sala. Nagkuyog-kuyog, tanawag ni malas na ito negosyo muti bakal.
3: Tatay Kanor! Tatay Toro! Nagoy muti liyadagan! Napagay makapin nga bakal!
4: Ah, Jinjin! Asa mo nagigan?
3: Dito kay Uncle Kinchik! Naluhay manggod siya! Ha? Munang yatag niya sa kuwa! Babay, Uncle Kinchik!
5: Babay, papay!
4: Oh, tanawa raman Kanor! Swerte lagi ng mataas ito, ah!
0: Daan panagay ko, hulog ng langit ito ka mataan ka. Wala ko ingon ni mo, Toro, kaning bataan ni, dapat ubano-bano na ito ni sa tunigusyo kay, suwerte kayo ni!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Mangkanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mangkanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghandig halin ng atong tindahan ron. Ayaw saba sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano day, Mangkanor?
3: Basta ayaw saba sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na na. Hilot ako. Kanang hilot nga pertikalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man di Mangkanor. Tubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, amo plaster na ko na imong kulob na ko, anya.
2: Kani Mangkanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Manuya dyan ko bisang imong pahumot, baho kay ngaso sa motor, pero okay ra kay na ko na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan kayo, kinaganahan na. Paspas yun akong blood circulation na imong hilot ba. Kana, sige diha, napita. Kana, kana, aga. Ngayon, nilubong naman imong kuko. Hinaya lang. Aga. Sakit naman kayo imong hilot si Yaya. Aga, Yaya, hinaya lang.
4: Bantog, di ay kulangan og 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag na nimo sa atong Yaya.
3: Pandamay, aga ko asawa. Ay, darling, wala yung sa gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
4: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si mong likod!
3: Dali! Mutindog kong galit!
4: Ay! Agay ako na! Nipilit ang Dorian! Kanor!
3: Gagaban ni mo! Kabalos ko ni mo!

0: dong ubanta sa Red Cross dong B? Ano man? Magpa-blood test ko dong aron makita ni mo dong na type ta ka.
1: Ay! Ana!

0: Paalam sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagkaya nga may matawhay nga panghuna-huna kag balatyagon para sa ila ulihi nga palahuayan. Iplastar sila sa Plastado Memorial Park. Plastado Memorial Park. Malinong kag malimpyo ang palibot tungod ini nahamtang sa ibabaw sang bukid. Plastado Memorial Park. May pansyon para sa nagkalain-lain nga posisyon sang inyo minatay, para sa nagahayang, sa nagakulo, nagatakili, sa nagabarikuto, o kon para sa nagatuwad. Plastado Memorial Park. May yara man nga lulugan para sa mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang ila pansyon. Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magkuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kun indi ka nakabugtaw sa imo katulugon.
1: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Beauty is in the eye of the tiger. No, quente!
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Grandfather the Gentleman.
1: Ah, ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasi natian sa imuhang pagka-driver, ha? Kanor?
2: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
1: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidriver ni mo? Taxi ba?
2: Ah, delegura.
1: Unsa man di ay?
2: Purlon.
3: Wala nang sasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama.
3: More sa hapon!
4: More sa hapon!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Sa may gusto ni mong paliton nga dulaan.
2: Gwapaha gid ni Barbie. Uy, curly-curly ang buhok. Ma, kanila nga ko ang Barbie.
1: Hoy, makit-on gani kasi mong amahan na.
0: Oh, apiyot, anak. Sa may ni mong paliton dulaan. Panamay, nagunit ang Barbie.
2: Bang! Ipusil na ko si Barbie. Gusto kong pusil-pusil pa.
0: Kanda, lalaki dyan kay kang apiyota ka. Oh, sige. Usap pa gani mong paliton.
2: Kining duha ka bula pa, oh. Ito na, wa.
0: Kalungin mo nang gibutang si mong dughan.
2: Oh, dako kikag dughan pa, no.
0: Nagdayot na dyan kang bataa ka ba?
2: Dili pa, oy. Sundalo kung gusto. Biyak ang dibdib.
0: Oh, kana. Sige, kaysa may mong paborito superhero.
2: Si Dina.
0: Usa.
2: Si Dina kung gustong maasawa.
0: Kana, Diyot. Pareho yung tag-type na si Dina. Pagdamay! Darling! Ang bato!
3: Lahat ng gusto
4: sa hapon na
5: lahat ng order mo
3: back to back dito

0: Diyosa! Kiss ah? Si Anne! Kiss ah? Ako.
1: Bow! What the?
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
5: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
6: More sa hapon.
7: Ang pinakamasarap
6: na everything on it radio show.
7: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
8: Easy.
6: More dance.
8: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
8: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
7: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
8: Wow. More sa hapon na.
6: More.
8: 3
6: to 6 p.m.
7: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Dong, patik abgaling dong, basig nakay bangag sa kasing-kasing ba?
1: Uy, simbak ko.
0: Nah, ambot lang yun dong, kay natrap na magkukusulod sa imong kasing-kasing, di na ko kagawas ba? Iiii, pwede maulaw.
2: Ana!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: Gusto mo ba lang nga magbiyahe sa bugos nga pungsod nga komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano pang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani, para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magkasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.
1: More music. More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: fresh, darling. Sebab kan kerja aku, darling. Dah nunggu juga, ya. Okey, pasang benda rada nak sejak.
1: Ayo! Ayo!
2: Ayo!
1: Ayo!
2: Apa yang nak beli?
0: Maguban aku tindahan dia. Aku tak pun maguban dah.
1: Awak milah, Bob. Ayah siap pandi rada kau makin ini, meh. Papalit tapi kirim, nun.
2: Nagdalik. Nagdalik pun, meh.
1: Pagdalik!
0: Oh, tesa, tesa, tesa. Pagunos ni lima. Mata pakai mo magtonton na mag-inom. Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan.
1: Uy, tiguang!
3: Ay, pagbuot-buot ra, kaya di ikaw nagpakaon sa buha.
1: Oo, dili ka lang mo ginikanan.
2: Saan ka na mo, Ron?
1: Papalitan na may iba. Naghalag yaw-yaw ni mo, oy!
3: Saman! Huwag ilim nun, o dili?
0: Ay, ayaw ko inyong isugi-sugi ang mga bata pag-aray mo. Kabalo pa mo nga disuras na sa gabi, eh. Manirado na ko, likur banda.
3: Walay likur-likur banda, eh! Gusto ka mag-wild mo rin?
1: Tama! Ikaw asa lang ilim nani mo!
0: Kamu mga tawhana mo! Ikaw! Pila ba yung daddy mo?
3: 38!
0: Ikaw! Pila yung daddy mo?
1: 45! Unya! Sabat!
0: Panabay! Mama mo nag-igol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isa kakahon mag-inom mo!
3: Kana mo ni gusto na mo!
1: Naalaman na ina!
2: Magad! Panagadugay pa! Gusto siguro mapikhan na to, diba?
1: Sige na! Igawas na imong ilim nun!
3: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pagkapinan pa tayo magpulutan! Dito ko, hindi pantay dito ko darling, hindi!
1: Pagkali!
0: Ah! Dawatan ninyo ni pulutan, oh, mga kanahan! Balik mo! Balik mo! Napay pulutan ni Relation Baksiw! Balik!
4: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang mayaman ka na.
1: Maray!

0: Loves, panang late nga mapatay ako, Abi. Maano ka ayhan man?
1: Ayabaw ah, mapatay man eh.
0: Ay, nga aman?
1: Siyempre, makamamatay man na sobra nga kalipay, no?
2: Turn your radio up. You are listening to Mix of Rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey! Mayong bulkan ninyo dahi!
3: Magkamor, ganina nang siguran si Sir Saigo. Late kay ka!
1: Late ka!
2: Sus, tuuman mo. Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa ba?
1: Halang ka, Kanor! Late ka!
2: Ay namang si Karingan, ha? Tuuman mo, anak.
4: Maganon, ganong late naman po ka?
2: Alang, hindi ka malit. Tanawan niya akong katsalo. Papa kayo, nag-eyeball me!
4: Ako pa ahagi na yan, oh. Eh, napis si Kika Mangkanor ba? Hawag kika mapili.
2: Tanawa, tanawa. Okay ba? Okay ba?
4: Yes, kayo okay. Kayo okay siya.
2: Eh nga na dapat imong checks. Dila imong checks. Mura naman imong mama.
5: Oh, Kanor. Ganong late naman sad ka?
2: Padami. Si Busing. Boss, gitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Nisulod na niyo ko sa trabaho, bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sos, Kanor! Pakalintura-kalintura na po kang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR, samtang nangihi, dongga na ako imong tingog. Lagsik pa kay kaganina, niya karong paluya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, dok. Ayaw na ta.
2: Sige ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aya!
4: Wala si Mang Kanon! Nakuyapan!
2: Dito ko malihok, karami malat na.
5: Kuyap-kuyap na'y kaniya, ha? Kaniya, bumbukan na ka ng init na kong kape!
2: Kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko!

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin dasok-dasokan na lang para makigong dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Kudoktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Isabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani ilo, sa baka na lang na gani ilo para makalakata na lo.
1: Inano ko doktor na sa baka, ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
2: Abaw, pagta.
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Kang bata ka? Nga nang may sulod-sulod makaan ng gaybar, ha? Unya, unsa may nakita ni mo sa gaybar, ha?
2: Nakita na ko si Tatay Kalor! Nagsayaw-sayaw!
3: Panamay! Pumulabog ko na!
4: More sa gabi! My only radio plays more
5: sa gabi express!
4: More sa

Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit om kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Yara na hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalan Deadbol, sakop sa Barangay Tigo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! Huwag ayog kalibot! Karong umabot na eleksyon!
3: Dagle! Kung siya man ang kabanha manaliya sa gawas, doon na may buliyang ng mga tao.
1: Ay, naay mga kandidato din sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha? O ganang klase sa mga tao na korupto kayo. Ako, di ko maboto ninyo, no? Palito ninyo akong boto, 500. O sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pwede, ang akong katungod isip butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag o kwarta para butuhan, di kita mabutuhan. Timanigin na ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! Maingat lao niya!
3: Padamay, panulong nga rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! May 500 oh. Pagtuba-tuba oh. Oh, dira oh. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalaka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw na ako ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir, ikaw na lang yun. Oo, kagbuto ko nimo. Di kong buto nimo, no? Dawaton ko lang ng 1,000. Kaya sayang mapun eh. May nanay pang sudan-sudan.
4: Oh, Mangkano, una na miya.
3: Ay, sir! Number one ka, sir, sa kuha. Number one ka!
5: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Bate ko kuno, wedding anniversary ni Mrs. Mo. Tenong nga alam mo siya, pre?
2: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
1: Bo, ti gwapo na, pre. Gwapo na. Galan, di kagigiling ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, na plano mo mag wedding anniversary na mga kamo, pre?
2: Ah, nakaplano na na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
1: Abaw, perte.
3: Back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Ingon ka, Dr. Nor, save ang mag-calendar method. Anong nabuntis malagi ko?
1: Di on sa man din yung paggamit ang calendar method, ay?
0: Among gibanig.

0: Alam mo, madali akong magalit, magselos, magtampo. Pero weakness ko pa rin ang sorry at I love you mo.
1: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
2: More sa Gabi Express.
1: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlo gabi i, kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie J.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, danlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
3: Karon, sulayan din ako na kumotor kay bago ng ribor ni Bilidjon eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basin na speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mapangachika, babes. Sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Bang Kanor? Mohonong, kini para ang chicks. Kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride?
4: Mm-hmm.
3: Uy, muna ni Tando. Musagot, sige, may sakay na. Mag-chill-chill ta, mag-stroll-stroll ta, okay ba?
4: Mm-hmm.
3: Pamorkis to. Let's go! Mm-hmm.

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order? Di man mo tingog ni Bayanan. Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot baka o bisaya. Oh, ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir!
0: Gunitan na ko yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Malamay, kuyot sing mandiay.
2: Ay, dalis ka rin!
0: Pag-iko! Bayre ng ber! Bayre na! Pala, kinabulakaw na ko!
2: Oy, di pala ko naman ihatod!
0: Ihatod!
2: Oy, kuwang!
0: Hatod yourself! Pala ka niya!
2: Ihatod sa akin!
0: Malamay, charin!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Bakit puro horror ang pinapalabas tuwing Halloween? Dapat puro love story. Kasi nakakatakot din naman ang magmahal.
5: Hugo pa more!
6: Yeah, I love you.

0: fuerte.
1: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, kanang pauban ni rago sa doktor, Dong B. Kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
1: Sige, ano man, ang sama ni mong mata?
0: Kanang paminaw na ko, Dong, murag, di na ko makakitaglain pa parihan ni mo ba?
2: Ay! Ana!

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ko. Kabalo ko sa kakatindasyon.
3: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
1: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
3: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
1: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
4: Ah,
1: Slips. Ipagto naman sa kuwa. Buhalo kong hayop. Ayaw kong pasangin li.
4: Sumbong na ka sa tropa nga. Mihalo ka kang blaki.
1: Sumbong na. Slips sa mong duha. Siguro dali din. Slips mong blaki.
4: Imo mo nang gilip slips. Uy, Mang Kanor. Anong imo mo nang gilipstol, Miss Blackie? Hoy, Mang Kanor! Anong imo mo nang gilipstol, Miss Blackie?

0: Tay? Anong ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Ah, nak. Pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Wow! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig

ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bitoy Kanur, gikasaban ko gusto mo, maestro.
1: Oh, kay nga naman, Bitoy?
0: Ako mong gong gikisan akong classmate.
1: Susanak, liwat yung kay Kaskoa ba? Una na, lami?
0: Kinalamian! Guwapo ka, ayam sang Sir Rams!
1: Madaman!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeanne. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Hi, I'm Constantia. But just call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling presko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pagtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan, kay pwede man ini nga himuon nga kalo, kapote o kunpayong. Tungid ini, ginhimo sa dahon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini nga nagikan sa eroplano for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tigdisenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kung bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo, kung ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!
5: Hugotamor!
6: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing pagpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tatlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Hi, Mang Kanor!
4: Ay! Hi, Nemo!
3: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy Good! Ihagragod ti kabi!
4: Padami ka humot at ibayana ni. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy! Arang kagwapa naman ni mo, dahi kalimot na jud ko ni mo ba?
3: Lain jud ka ayo ka, Mang Kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo! Mura matagulay kagahapon, ani, uy!
4: Makainom ng pag-ilikas itong kagahapon, ha?
3: Siyempre! Ikaw pa!
2: Kanor! Sama na!
4: Pandamay! Ako asawa! Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa! Tipstick o ka ng mga balunan! Paborito kay na niya!
3: Naisa di ay ka! Lain-lain nung naginin mo ang story, ha?
4: Ayun si Karinga di akin akong asawa, diri!
2: Usabay tuyo ni mo sa iya, haday!
3: Ay, kanang kuan mo good mini Mang Kanor sa una.
4: Ay, okay lang di mo. Hawa na din. Hawa na. Mag-networking na sa kaba. Di ay lagi kumukuha na yung produkto.

0: Pre, dudalam gina ginapaminsar mo haw?
1: Nagdamgo ako balaan kagabi, pre. Upod ko ang 50 ka kontestants ang Miss Universe.
0: Swerte mo eh, tinog na problema mo?
1: Pre, ako ang nagdaog sa Miss Universe.
2: Abaw! Pwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Ben. Tanaw sa nako ng likod na imong bag-ong t-shirt, be. Ano man, sabi mo tanawon. Kadyot lang. Tanawon na ako kung asa ni siya made. Basing made for me. Ay! Ah, yeah.
1: Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pala nga may multo, Tay.
1: Multo man. Ang pinalagpad kay mo. Di ka makuha. Multo. Diin multo da. Pate ka man imo.
0: Hindi, Tay. Ah, hambal ni Yaya may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita, Yaya.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Hugot pa more!
2: Te, may baon akong hopia. Gusto mo?
3: Wag na. Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, tirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala be. Nakibulag siya na ako. Ako yung headlock. Magpaihaw ko. Ako pa headlock ko rin mo. Murag akong amigo, magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay ko ka single na ko ron. Makakita na putang mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan, Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, o labo sa tanan, di pagod guwapa. Kaysa may di malipay, biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kita ka?
0: Tama ko na, ako gay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po niinom, maoy na po niya kung kauban nila. Hindi na mag-umaoy yan eh.
2: O, cheers na, Mang Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! O, Mang Kanor, isang pakashot para di mabungol.
0: O, sige, isa pa.
2: Cheers!
0: Grabe, sugan eh.
2: Unya, Mang Kanor, ano may plano ni mo ron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako may mabalansya, ako may limpyo, mang hugas. Usa pa may kuwang nako. Ganun iya kong gibulakan.
2: Mang Kanor!
0: Dili! Sakit kay! Sakit kay! Dili! Sakit kay!
2: Mang Kanor!
0: Dili!
2: Okay lang na, Mang Kanor!
0: Dili! Dili ko okay! Sakit kayo! Dali! Hello! Hello, dali! Asa ka karon? Kita tabi! I-miss you na kayo!

0: Eh, pre, kanong kayo nagtok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, gwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, natingala lang ko, kay wa ba yung may sakyanan?
0: Padabay!

0: more sa favorites on MOR. More sa gabi.
1: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o caliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
2: Dong! Dong! Unsa galing height ni mo, Dong? Ako, 5'9". Ala, taas sa day ni mo, Dong, no? Yung sa kanimo pag-igo sa akong kasing-kasing.
3: Ay! Ana! Ah!

0: tilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kag tiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kung sa diin sigurado nga saboroso git ang amon menu. Nga dunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
2: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naara ba dito dili? Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining dahil mong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hurdon na yun. Mupay pagpalit kagahapon. Isa ka butilyang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Masari ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Madungudungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ba? Bagutan na lang unta ko. Kuhain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Yan karahurot na dayon.
3: Subot pa sabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit anak kay gikas pa ako? Nanahon yung ulo na ako. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa man yan ang shampoo na nayabura sa gilid, oh. Di ba, mao na yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wajog kay masulti ni mo ma. Ikaw yung pinakadabes nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man, oh. Abtik pa yung kayo, bisag idara na.
3: Mangita yung kagbikil kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo, dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay ma, bisag di rin ka, pilakatoy ka mo puyo sa buha. Kadiga kumpleto mong pamilya ko wala ka. Tay na yung kas ko, ah. Lagot na yung kayo na mo ugangan na ka. Kadi ka mulayas di rin. Kay gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa kuha. Pantay lang yung ka.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila sound.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
4: From the year 2000.
7: MOR.
4: Classic. The 90s.
7: The
4: 80s. To the groovy 70s.
7: MOR.
4: Classic.
8: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR. My only radio.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모어
0: 구글 더 모어
1: Zero means a numero means a love life co.
4: Who got that more?
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. You gave love a bad name. Woo! Lucky girl! Woo! Nabi ang ganda sa si Judy, ay!
2: Ay, palihong po may tulit mo sa mga chichiria, boy!
3: Eh, baby, ang chichiria!
2: Basta, matarapay ako, mapitapoy sa tanong!
4: Ah, layo-layo pa itong resort na itong atuan! Woo-hoo! Hawit labot na kay Bobuelo na, ah! Woo!
0: Hoy! Biran, debiran eh! Sundagan! Mubiltikan mo yung headlight!
2: Hey, boy! Pag-sitbelt mo na, boy!
3: Oy, sano! Pangatag po talagang makaon!
2: Pasa po diha, oy!
0: Wah! Itsan ako ng pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay!
3: Agay!
0: Hala mo diha, sound trip na ako din ay pangos biyahe kay Dagatron na ba ko? Lain mo nang kakamute yan. Pura magkaototon ko. Hindi na yung makaya. Ibugnaw na nga akong singot. Pura kaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan, ligod? Bumundak na! Isabay na ko! Adiyan na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
5: Hoy! Magkinol!
0: Padami! Puro nakahiring sila!
4: Huwag siya, Manor! Nga naiyong bako, Mang!
3: Magkinol! Nakatag lang ka!
5: Hoy, Magkinol!
6: Nagtuog ka, Bonnie Kaluwag!
0: Padami! Naka-headset naman na ako! Huwag na ako masabayan ng music! Nungog na ikin lang akong utot! Muli na ako! Usay nang utot! Usay pagtunis ko ah! Bastos ka tao! Panautot, may sag-asa na lang!
3: Budi na ipagyod ka! Dungog kayo na mo!
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko! Ikaw yung pasangil eh! Mubalin ko sa front set me! Pamasangil mo ha!
4: Wow!
0: Namatawa mo sila!
3: Magkalor! Nangin niyo bertag sa iyong lubog!
0: Pao ba? Pao na lang!
7: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
8: Okie dokie dokes.
7: Aba, in the mood sa duty ah.
8: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: tays. Maka-ons na stas.
1: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo ha, tunto nga bata niyay. Anong sugdaan ta na to?
0: Tay, inabawan nga ida, kag-inyog ba nga bang ro?
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am.
6: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: about Hector testimonial.
1: Ako galing si Merly. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una bala, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan ano, ila ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamas ang caller. DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo kuya kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo iya i-vote is Versace on the Floor. Dito ko gibala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sila galing mga lyrics ko. Hindi galing sila may problema. Ako galing may problema. Sagot sa to, permin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kag mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang akon ng mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong ganyan salamat sa MOR. Labi na kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo akon ng friends. Abaw! 30!
2: Mau Puente!
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Oy dong, tanggalo na taka as my Facebook friend.
1: Ha? Huh? Ano man?
0: Kadi na taka gusto ma friend. Gusto ko more than friends.
2: Ana!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
4: Right away sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na sir, ingat kayo!

0: Tumubirada at lugma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Salamat na humanadukog tayo sa akong mga report. Kapuyan ni mo sa bawang opisina, oy. Napa-uniforme na ko nga. Mura man kong mamunyag, ani. Labihan kita kong ikaong gaya pwede. Kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Purag magawas na yun ang dautang hangin. Success! Naka-aircon manining among opisina. Ah, okay na. Naimiyon na mong kusbaho aning ako ito.
3: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
4: Mm, nice office.
3: And, oh, and this is Mang Kanor, our staff. And, Mang Kanor.
2: Sir, gawasan mo. Gawasan.
3: Mang Kanor, bakit ang sama ng amoy dito?
4: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
2: Pandami. Nangimahulad yun. Ay, sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
3: Oh! Mang Kanor, pag may naman ito na humantong kalsada dira sa office, anong baho man yung opisina?
2: Ay, hosta sir, naiilaga, naipatay ilaga. Muna akong ipangita, ganiha pa kumuwi-witawin ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
3: Uy, Mang Kanor, magkiuwi na ha. Pataulaw na ka sa bisita ba?
2: Walay problema. Akong pangitaon ang maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, silapat. Nakalusot na yun ko. Panabay, nakautot na po ko.
0: Mang Kanor!
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
6: Easy.

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Tay, karami yung blasa mo na klase kaina. Gintudloan na kami sa maayo nga pamatasan.
1: Ate, very good. Maayo ko na muna. Gintudloan na ka mga kung paano magtaho sa tigulang.
0: Bawari man, malam. Nahambala na kikikintudloan kami.
2: Uy, ayam but na lang. Kamang, ay karun.
3: Puwerte!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot pa more!
1: Buti pa yung ulan walang tigil. Kami kasi tumigil na sa sinasabing walang iwanan.
2: Hugot pa more!
3: Tiba-tiba ang saya! More! Sa natatanging all hits forever!
4: Ready, set, more!
3: My only radio!

Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lago. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan. Nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itugong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano, kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it, even if you drink moderately.

three. Come on, girl.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Hello? Kumusta naman ito ka, babe? Gimingaw na dito ko rin mo, babe. Wa palang ko kalugar, babe. Tagaila ko higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babe, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ika. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa babes, you like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, kanor! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nababae na po ka ba?
2: Usa nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakag istorya di raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Igawang nako. Sa pagtanaw ni mo nako. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo kalag na ko. Ayaw ko yung ginapag-istorya.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Ah, pre, nang problema man no nagapangasubo kag gidaw.
1: Ah, problema gid breaking kada gabi na lang. Kada gabi na lang pirmiga panguhit misis ko.
0: Ay, no gid problema da pre. Nami gani na pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema gid pre. Dako gid pre nga problema. Tatlo na yung katuig ng ligad na patay na si misis pre mo.
0: Ay.
2: Aba! Puwerte!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito
6: sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: 후고!
1: 후고!
2: 후고!
3: 후고! 후고!
0: 후고! 후고!
4: 마앙항! 간얀 din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.

0: Langgaban. Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun yung magibali. Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Anak!

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang uber-kwela!
0: Umay!

0: Pwede ka bakal brady para sa misis ko?
1: Po sir, pili lang. Ano nga size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabalwa.
1: Oh, sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano sir, do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na miss, oh, oo. Do itlog sang manok. Pero fried miss, ha?
2: Abaw! Puwerte!

0: hours sa sound trip.
1: Hours sa laugh trip.
2: Oh, yeah.
3: Four.
4: Nakakaloka.
1: Four sa umaga.

0: Who got the more?
1: Teka lang, pahinga muna tayo. Pagod na ako eh.
2: Bakit? Ako sa tingin mo hindi pa pagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo.